la gagne que tunga soigne rang migiti kulak tu saksa urak tildego CBC ukiok takto na rau tingago tamanga ekarong ni ukaktiu yunga tobi utak ulumi lisi anaverpiu iningani lau kaklunga Nakajau Rakhluni, July 27, Sagaru 27, 2026. Dagba Ulangu Yok to Saksau Naktu. JPT Nungak to Saksau Katakmat Pinaswaro Sitama Ulut me Nakajau Rang Ninganu to Saksau Nakhluni. Tanarusi Burak Tibu, John Main. Kanok isumagiyak ang mga at katimayak turong ni ngan nunarang na akilutigot daw. Piyakik si Marok Patakiyo at anok pa kawi sa aklok tok inok titulo kadlo na titulo pibalay rikikat ng nakluni. Tungasugiti kulok tusaksaw rik tilago CBC ukiok taktob na rauting agon.

0: pinaswago si Tamar to sa kataktak tasita na kulikot jay pitinungak unika katang mat o lumiuyok kanok isumagiyak ang mga nararang milabo.
1: Nalunayak daw ya hagarak pata, kalunat, sunaliman, ang alukakal to si Magutingi. Aulat sinaklo si Magutingi lo, nunakakasimar, piyam na utingin yuling alunik. Takumanya ito nakakluwid yunin. Tayagat sa katsiagalat ang ilak, piyam na kakta ulit sa galamik. Pityuti ilakulat sutik, piyam na utingin yuling alun. Ilum na di kasatsiak, piyam ito nakakta ulaktot. Takumanya ito nakaktaulo tulunit. Sunatuin na it, piwalit itiaw nga ako di winiwalot, nung nakakasi marunot, maniyaw hata si mamata, hanugun doon na, at tuwa hata di yulegot na tulunit. Taga Canada o pihuraliok, pinga pihuraliok to winiwalot 1950 mi, inunik nirwa hata o nasigutimi ni Canada o nirwa nakaktisigutingin ni. Alaili nirwa hata wuna nung mikpiyun na ulitakta ta ulitay na tuwi ni 1960 ulog makisiyani. Inyun nulitaman na nirwa hata wuna sinok at udakang niliyat sa ulitin niya ito. Inyugi agalaw at liyo nirwa kti nuna medyo ang iyok na agalaw mi siya mga bihaksutir kami. Piwalik ulitakta ta ulitin ipinat sa ulitin niya ng mata inuit. 1979, gulagat ang makisiyani, 112 ukiut, Canada o napataulang nivininga takingunigani. Inyumik nirwaktao yukagiuligak simayok, Canada o pihuliliok binganot. Inuit nunangat, larumitaya o rumi nunait, ang iyokwagunak titualuit, kikadok tihatsiatuin nao simangilat, Canada o pihuliliok binganit. Nirwang nilagiguti piusingit maligak titao ning ilo. Tungabiliok tao si mamata, kalunat, sunalimanik, ang rukakal tuwi haksulik. Isumain na kikutigi si mamagit, piusim makiliokutigi tsugit. Nunahakka si mayot, pinyak na kakutigi nagalat ng itanginot. 1982 mi, Canada, pihurak rota at sakatalo liyok si mabok, namminong minik. Iltakayaw naktaningit

0: Kublugi, gabu matokakut, kina uyang ni, kai tega iga ngata angi au titi gok tu ni, ika yok tu luak ta gigu, so at nea te li udare nea ta kuna ya op tigu, kina uyang ni, nyere ugi yu dua gap ti ni, kau ima tak tap ti ni, ake kue himat tak mata, uktu tigi yu luak subi, ihuma dare nea mbu, kina uyak ta ni, tunia utangap taman na uyak, tak waki heni kina uyak, kai tau tang ne kai yami i hulit be ka kumala mata tamani March 2027 min o taman na taku blu i humalu na to ta ko kino ya tu tau tak mata waktu no nuna bu yoni i ka yong ni lup suda atok ta ka ti kino ya ko ti yami so ajigi ni tu ilo at ni o ma ko ti lewa ni o mi kan u ka la ni o mi kan u balu ni at na te lewa ni o mi kan kino ya Angin kau ti ti gok tu, kamu matok aku ingat tu, kayu dah kita tu galui.
1: Pei matau nu na vut kau makungi, kau si gea hak pohano atau ciak kan ni runar manga taki na uzani. Hano ipi ko so hat tak hisi, au la ciak manga tada ko bilik cuci digizase.
0: Ila sanok tu orang ni, atong ni lu ina galua kugut, naukut, piter ni. Nakano, no good. Nuna bumiyo, pinjuti tiyan ka na tulwa mga tiyo. Aki ko'y ka na tulwa mga tado ni Aula Tati ni Kablonado Programs. Aula Tau yung tamakagawa makot no. So, ukti utiki yun lwa suwi. Uko wa at na tayo yung lakay niyo ilwa ni. Kinang may kinang mo. Takuyo, takhin nang ilak mata. Nuna bumiyo, ikiyak kay biktigo. Dahan na. Iswa kay yiyaw yung. E kalung ni kalwakpat. Tamani, kauhuit yung ni. Takuyaw yung kakayakpat. Ikiak hibig tigo. Kablo natin yung virtual care lagaw yung. Taman na atulak palaya magin na uyakap tigo. Kinaw yak tungin na kautun ni. Kanin na kautun mi. Taktublo ako di. Iswa kay yiyak hibig tigo. So, ake kaya ako di kanik. Pitakakangat. Ubalo ni ihumagiyaw yun ni na mangito ni pitakakana ni aki yaka nakakahok tuga po mawso ta.
1: Tema, katimatilo si Takwa, may alikak po akito kaya di chilangan ningi tau si hataw tinagmi Canada may 50% akitoy regialang ang mata Canada o sana ukangin ni uhalaw to titaman na atoy ni halaki lang ni nga ni ukiuktak to may uhakon na ke sumaw mga.
0: Nila pekotak zua ni kita kang iluang na kaya gua kaya pit juta uluak to akit tok pan dia juta uluak mata tama gua tau kita tu dengan ni iluak ni akit tok kaya aku ti kablu nanti tu tariff tama gua ihu malung nak tu kau kau hiu lawak tu tidlu kata malawak tu suta at tok tau zua ngak tu gua kau iman nak tu tu Ontario muted Quebec muted British Columbia muted. At jingin ito ni. At toktaw niya kaktulwa ila. Abik tok hima bluta. Abik tok hima niyo bluta. Uwagu, nunabuk mi nga kima sluta. Taman kuwa pekoti niya kiit. Akit tok palya magin na uyang na kayangit. Ihumalu tigit lang itabut. Kau yung mayugut. Nunabuk niyo akok mata. Nutak kami ni niya kiti tigia kak. Bilare kak. Bilang ibig nilo ni makita ti tiniluya ka so akilong na pani pero tinin niya kini ako huwa ka luwak buhu akit to pala do taw niya to ihumalo tigib do tigo taman ko ako he kay huwa patamaw na miya ihumalo ko yung ikaluwak so nga tap ko kano pinayang nakakimap mata niya ligat ko man na uyo pibikak titaw himaslo tiluga mo matokak ko Oh, ay wakati kaktuluan na ako di tamani August 19 mong ilaw nga ni. So, ay wa niyak takang na ang nga ni. Nga kayo niyak to kama iwulak to lua karni. Ikayok to kaptibu. Iwulak to luta. At naman na nalunan ito.
1: O kakun na kikano at doa ni kaka nunavot ang malo mealikak ko?
0: Ila. Ila taman na pulakak tu lagi nak takut na yau tibu, taman ku meh lagi ku nunang ni ngak mayu taman ku nunang buk tikin jumit tahok mata, amihu luang ikar waktu ini teh mau tak tu

0: una hungnail nanugak mayu excuse me nanugak mayu luni tuk tulak mayu tuk tu hiu luftu tamakwa pulak tu lai nau ni ruilo ni takut te gabut ki he ni tamanna ihuma halung na luang itu lo ma na takup lu tamakwa pekoti akit tok pad le yu lo anga ngai ni at tok tau ne anga upta tau si tak tu lai ni ruilo ni akit tok ya rutin no to tamanna ihuma lu ti na pa yap ti bu ni dalau puma ila tamakko angya ko ti takuna ya opti bu mat na khemat lai tu ko lai ko ye di ju bu ta ko kino ya kaito himo mata ko ma to ka ku ne ta ko ka yu tau ne tu nu na bu ni pi ya ga khaf tang ta ku blu ya na tu la ni yo lo ni am ne a hing ni ta ko ta yu la ni yo lo ni so ta ko ilu le luk tang ni titi ra khemat tang mata angeroti iluat ni kanu ihumak khong nang ni dunia ihumak tarap ta gabo mau suta gabo mato ka kukina ya ni ta baka kai ti mata an ya tu da ganyang mutu ga ganya tu ni uwa bu ihumak khong na khang na suta ka ti ma juta ulau ka lu ti pi hen ni na le no te ko te ulua no to ga na manga ta na lu nei na yak suta so ukia ka mi october mi ka ti man na khala kupta akitiyu ti no kotel zulu ala rena mo kateman na kaoma rapta ute kan yo pau hiu na yak tu lu te makwa
1: namurli ila naukurli ni namo atoka nga hugasa kiurli
0: ni la hebo luk ti ulsa kano ho katima juta ula ka lu ti pe ni ta ko kino ya toka ti to li hok ma da yin tu no pilare ngu yu no o maliga le ob yo ilwa ni katima juta ula lu ni ma minister katim nutau katim juta ulau lu ne kingo ne agu to be hinna kan na ya to no na motora na manga tha ki he ni ta ko ta ju ani amiga khen ne ya bu ipi gi la ik ta bu gabo mau suta an ya to le ne wi lu an ya ma hin ni pi ya ga ya ka bu ka ko ta ju ya mi hu che ne o ma ta
1: kingo le pa me tamanna kating agya kharnek katutji khatigi gya kharnek canada me canada osiladani lo khawsi ovalya toinnarma piloaktumi khaita ko icc ko katimani khaptillo geta mane khalunne atamanna lo to sahat tagatta alberta canada me lagisaguma gunnirningane hanorle tamanna katutji khatigi ne khanuilinga gya toqefeo
0: ila atau heo khatigi tu luang na katup ya khatigi tu luang na taman na atu utau tang ni nga ik pigit lai ta apti go bila rayang ma iluani so Canada o iluani abik tok hima niyo yu ila taman na bila khatigi tu luang na atau heo khatigi ing na taman na ikai utau lai tak man bila rayang ma iluani ik pigit tak hima ku taman na abik tok hima niyo yu Canada o iluani takuna ya upti go man atau heo khatigi na me ipigu hud lai tu gut ta na hebu lakta ju ara ya bukarni pilaga ju ara na lakti sugu ai ba kata khang ne lakti sugu me liga ku ga ba makku ni ne o ta ku o ku mai tu mi tigu me akti sugu na ku ita yok tu lu ma ngap tigu na ku atau heo khatigi ka na tu lu ak pita taman na o ka o heri ta khema bo bu manu na bu mi nga akto ta nu bu ga ba ma mi nga akto ta kano ikayo ko like to good inu tu lo ako ngit nap tigu gabo ma toka ku uko ato inu ni pe ko tigi yang ngit ikayo ta utang mi mata ta taman na o ka ha ge du mi ta khe ma bo but uki o ta tu ha bu ti yo ge ha ngi ta mi ka nu tu tigi lu inu i ho ma ge ha mata ta ga inu ti mi ko tigi yang ta ko ta ilagi yo ge ha su ti ta ni pe ko tigi yang ngit ato hi o ka tigi ngam kayu tau ra tak manila

0: Il vindo qui in Akpak.
1: Dorothy Edwards in Alaska Mute ang narasak ta si Tusayo kataktok tamatuman yung yuk ICC ko katimatilugin. Tay matok takot meru o kakatikak gunak silong matakun ng Hilda Woods has tawani inupiak mingak sunit Tusayo kataktok amaru Jalen

0: Meini sumalaw ti hatto pinoktumi at ko kitin lugo am malugo ja kutanik nuna bumme
1: taman ko peko ti nyaki akit to kolle maginaw yang na kayani in humalo ti gilla ng tabu kaw yu mayugo nuna buk niyo akko mata nutak kami ni nyaki ti tige ka ilagay bing niglo ni makita ti tiniluya ka akilong na paani peko ti nyaki ni akuhuwa ka luwak bugo akit to kolle dutaw niya tu Ihumalo tigi blutigo.
0: May nukare ka nila ito tako, kao sige hatalaw tinga singitaw, ane hatay limadyo lirinik amalo, ikaw makuti lirinik amalo, ang ikatigin ni ngasi majanga ane hatay limadyo lirinik mo, pijaki jakat simat, may nukare ito tako, tao nunabot ilagi jau jok, kanata lima tako abalaw nga ni ilagi akangin ni ikaw makuti ni 2050, tiki law tinagong. Pagi bicara juga pergi makan suli kaju silato ikolat lauk telugu ilat cara yang amalu tak kopal isi ko harus sambil ngatuin tanah ikolat bela lauk tu mungkin suah usia lauk tu mungkin kaki association tak kota macam ingasana dicijuin tak kosa lauki kijuin kulit canggalu ikolamut nunggu lauk tu Tawag sa taw ni ato igaw agas mi Amalot taw sana jaw wali silaw ni September mi Tana sana jaw ko ipat ipiyas yung mi katikaji ko Ang ito ka nga kalaw to tanda ko Pairibit tatay na lak to it nunalit Akago ikuli hulo at natin lugo Inovaluit Regional Corporation Itchibauta nga Aulat siya nga Erin Elias Manan nukhang at itaw kayo na itong Nalunay itaw ka nilo Sumat nukhang at itaw kayo na mga IRC ko kasi majud sila tani nga to nigo house sa ti tinya to pasi jaw do te gijangan ni nigo tawo lo tin nigo ka gun si tamanu January mi pasi jaw do tingi damanu tawo ta ko ti te kasi malu ti ka ti majingin pin mari ti tinya ga ila to house sa tawo chere hatu ni amalo kangu nak to le gani ta ko lo suli house sa ne gijangan ni go to sakti tawo ga kan nila to August mi hanok to ko te halar luting ang jokang ta tungle Jordan McLeod ta na ta ko suti si makain na ni to Elias nokang ani ngani gaba mak gijang ini value no na lin no wala na mi ta ko suli ka jo si chene to go ka mag jaw batu ikajo ta batu ilo Asyik jengin luting, ayah si kuda macam macam ni liu tak kena jangan nak tuin. Malu kengan ni kau nuna bumi nuna boleh mami kahil sana pangulau tuin. Aujak kuda kau pejuk aksau tau semua salah kalau tuin petis sepaksen kunut kena uzi lewa suatu yang itu amal kuda kau kengan meunik pisu kata uzi lau tuin pipe kahil tua kau pada. Amalu tako ay halong nili sa alakay na katalaw kalawak tinlugin. Darlene Hatsiya, tana ilinia ti siyo katak si Mezo. Kingam ni piso kati ka katalaw tuk ilinia ti siyo kati ka katalaw tamini.
2: Da ikalaw igut abo nga lima sa alakay na likma akago ni Hatsini. Da imay lizaw tuta tusak suta and hano isumagi alalaw tu nga bigaswa akong nak Mezugo tayo masay. Na piso ng matatawa ni Miu. Ami sugi ala galawak pata. Uvago katikuta ilin ni Akti, amalo ilin ni Akti Tuesday. Pigaswa akong nakmizugo tayo mga sign na.
0: Tako hamalangit $10,000 tala kinakduin. Sibulat pa siya, may king ay tilaw kayo law to. Ulang ko here to CBC Regional News, the annual gathering of Canada's premiers. Have wrapped up with the threat of U.S. tariffs overshadowing the talks. Last week, the White House announced it will impose 50% tariffs on a range of Canadian goods. That has Nunavut Premier John Main concerned. He says the lack of roads and hydro lines leave the territory vulnerable.
1: One of our biggest concerns is around cost of living. It's already very tough. For families, we know it's tough for business owners. So anything that's going to make that worse or potentially put additional stress on Nunavummiut is a huge concern to me and to our government.
0: Main says he raised a

ulla kut tunga sonni romi kitte kullak osak utak Kanukia o kadlaga suk tunga. Tunga soinni rao migiti kudlik tu saksa urak tildugu CBC ukiok taktu na rao tinga gutama nga ikarung ni o kakti uyunga tobi utak. Udlumi nagkadja urak tuk July 27, sagkaku 27, 2026. Tema tu saksaw na tu dako ICC ko katimayak tok tildugit king ulak paksong na tu ko kanok unikanit sakititit tildugit. Takiyo atanwak pa kawisa

0: tunga sanya rong migit tay kulak utak si marak tilogo si bisi ukiok taktum na raw tinga gutamanga ekarung ni kau yisau tibu 912 luni takut inuit ukiok taktur mamit katima yingit katima tilogit isurit tilong matapina suaro si unung wani tamani ekarung ni ulung ni tisamanit ukaw sa kakataraw tut ukiok taktong mit sapunya katang nang mit ayokon na padla kaso katang nang miglo nang minakso kasong nang miglo takwa kimagun ang nearak tabo king ulak pang may kanwilo ko taurok tunit ICC kalasi nunat katimayin at kulutang ngwak Berthelsen unika rong mat takwa katimayin it unika ngin ni pinaswako si urok tong mit nararaw may labo ilangan.
1: Ko enak, ako tisok, tsikilo ako sinunit. Ulumimani na yung sinanit sin tamano ko enak, siurita sok sa olswe, siurita sok tulli, ila sok tat, asak tsitat, utokak tat, atakinak to amar tsikirat, imikot itat, ko enak ulumi, o kaso kang nisa matpariyak fisit na kang ninut. Idulisan ikarasin na at ulok, Sutton ama nitten yore, Jojozin triativa, ingatlen raktumi, aslak tidet, at atimersuang narani, narunaro siyak, yakikangak sa kumiutisyora. ICC, nitten uno, nitten siwal fiak simipilaksin raktok, tesawok, nunet tamarat, inuit katufiat, aras kami kanatami, Karasit nunani kisaro chokok kami inuit sinisufing isat. ICC siunok taka inuit akong nani at atsi mongnok. Nukitok sa selungo. Inuit pisin natsi ta fi sokuting isatlo. Nunat tamarat siwak sa selungit. Kisaro isitumi avatang isit isasong nukang nisa at pislungo. Ungasin nukosok isingarungo politik kimik inreaktok titsi selungi. Amatak ICC ang uniak pa inuit isito politik ikot aning asak siyong nikot inuakatingin nilto inreaktoksin na kang narani tamaki sumik suniyot sa kakluak tumilto pagkatatsin na kang nisat. Chuchusin chuachi vami ICC at atsimak suakpok inchen itikot sinisot sisitrusit ariskamik kanatamik karasit nunanit kisari chokok Kamit, Vitiokut, Pekataput, at Atsimin Nami, Tessani, ICC, Chuchosin, Chuachirami, Tiklasioni, Akuwersi, Sujingin, Kaksuni. ICC, Nitin, Siwal, Fiaksim, Pilsen, Ramra, Nisi, at Tatsi, Utlokpa, Mignada nga, Fiakongani, Inuit, na Pilsutik, at Atsimin, Islet. Nadun ako mi adiyang yun nakapok ukiyop tulsiyani irudisan ni inun ni na yufiyo sumik aslak citat at atimak suwaksin nukasasut. Si unak tayo nakapok suti ng mi angusat na rizasong nukang nisat. Nutanik inreaktong nurit o kaltising nukang nisat isa do ingaslak tufisanik at atimak luta periyusis siyong nisak. Aris kami kanatami kam amaru karasin nunanit aslak citat irurisanut ang araput. Ayokaruak tumisi chokok kami aslak citat pagkatasin na ang islat.

0: Au lakout, CBC ou ka tatami pevalet. Ou banga ha salut. A pa gota marsi ou tenga kana tami sibula te kati menenga pisa rei lautun. Ou ha usi ou nek pangu lautun me aliga mi ou tausi hatigi nemon. Pina si ou usi ou lautun mi White House mi ngatuit. Ou hala umata abalo angane akitoe akikanir ni atu kana tami sana ou ga usi ou me aliga mi ou tenu. Te malunu na busibulo tenga jan me ni si malu te hatu piloto me atu ko ya chengin na kwa je kutalu nuna bumi
1: taman ko pe ko ti ne ki akit to kolle magin na yang na kayangi inu malu ti gi lang ta bu kau yu mayu nuna bu ni akho mata nu tak kami ni ne ti ti ge ka pilare bin min lo ni makita ti ti ni lu ya ka akilung na pani pe ko ti ni ne kayangi aku huang alu aku bu akit to kolle du tau ne aku inu malu ti gi bluti bu
0: Main o kalau tu tay mai semalau tingit tau kau singo kau segala majangit ane hatai lima jual gini ikut makut telinga amalau ane hatai lima jual

0: nachher noch gejogen, weil ich liege nicht. Nachher noch, wer hängt hier ab? Ich hallo, nage, ich paro nicht. Hallo, nage, ich will nicht. Nachher, hallo, nage, ich hallo, nage, ich will nicht. Dai malo ane ane abe me atuk tau su mata mako ila uti atuk tau be ngating da ko na khilla roloin ana ila haitu pe khasu manga da nipit tipit ko rolongin ni amalo da ko na khihano i me tu da ko sma nakdam ai ni nakto pa ro ta na kanu tala manga Nara uti kunak tu api si, telavi si kunak tu si, tau nani tamani. Uke utak tu me uci, aja usu jau kuma tu aku si tau nani kalu nani. Kalu nani aja kunak tu e tau nani me ulu api riyo. Dari nama ngoma ngik tu api usu, tu manak tu e ngara uti mila. Ila nikun amis uluin. Aka wasa itu nani me ulak tuin. Japan nak tu ni unik aje ni sih. Jauh nak tu ni lo, kau yang nak tu ni lebih nak. Ah hai, dah bau di kau, dah bangun nak haram nak kan? Yang le sih bau ni le nak kain nak lagi mat. Ah kau yang nak pamijang, kita kau yang hangi apa? Pesuci apa? Persija, persija yang itu api lo telo. Mereka persija galak. Imer nak hai pi balde yu ka ye sa lo tu no ti to hal no yang nak to tu ma chi wit the region and which is up next
1: ug lu ku si bi si ka ta tu mi pi balde e go no hawe sa no tu apa go ta ma ta ko ka na ta mi si bu le ti ka ti ma ne nga pe ja ga la tu me le ga ni ta ku si ha ti ki ni u ha si u na pa ngo la tu Pina suara ko siya lao tumi White House mi nga tun abalawang ni akit to kaya kinir ni kalaw mata at ako kanatami sana ugaw dunu mealigang nukta ugay pata nuna po si bulating John May ni sumalaw ta hato pilo akti may ato kaya hatsiang inik amalaw waja kutani nuna po makaw ngilaw kutin
2: Taman kuwa pekoti niya kay akit to kalya maginaw yang nakayangit in humalaw tigil lang itabot How you may you nuna book you a call matter? You talk coming in a tigger car, Billy Bing Midloni, Makita Tiniluia car, Akilung Napani, a percotini Nakini, a Kuara Rakugo, Akitopale do town air to Ilomalo to give Blutigo.
1: Main of a canelo to Takoa Missuit, Katimati Lugue House, a lot of it, a luggage of Lutania, a tail and Majorana, Ecom Macotele and Low, Amalo Takoa, Angatigin, Resimajangan, near a tail and Majorana Munungu Jaratiman, Amalut Main, Walauto, Ganun of Go, a luggage of Yukanata Limamut, Abadlong and Ikanata, Ecom Macotigin, Ilagare Hamata 2050 along with Ningani. New Valley Regional Corporation at Chibotanga Tinga Erwin Elias Tana Nukanga Titauke Natok Naluna Taugani Lusuma Manga IRC Takua Haksimatu Natusila Taning and Tunigo Himakutina to Passage out Juti Gijangani Takua Nerwak Taula Tinago Passage out Juti Akago Sitamat Tatum January Tikilugo Tako ng lahat ito kaksimalutig katimajid o kalawto taman na pimakiuti tao niya to kawisak niyo so kangunak tuligan ng lukin at kulimanon at toktaw si Majuno. Dito kaksimalutig tako kawisak tao kaya kanila ang nakaktoy kawisak tao dutingan ni Agas ngulikan ang maluhan okto kutitsan ni Sakila Luting. Ang isokang at atungali at Jordan McLeod itibaw takajaw kayo na niyakto Elias nukang at ilugo Tako inuveloi gaba magijang inu na linu oale na me IRC kalau tu tamakwa ka magibatang isu na tuin na ikajusin na niyakto atok tau na hangiluting IRC tamatsumungan niliw takakanitiyangin na kakto Kangit tu kapi may pali si Kutigo si Manakalat tu ang utimita na kinagtaw law to pinaswa ko si Makulo ang hukiyo si kinamupid yung tigil lugi kangit tu kapi may pali si Kuhang si Majo 25 niya kakulay ang uti si Tamalik

ka pinneko na lunak siyoto ka ilon na sila na lunak siyoto ko lo siyulo mi na kajo July 27 malo isimat tapalak si mayugon ilak ikama bengak na ko lo dana July ato ane ilak tilo ko ila ikalia lang na Pesok cawu tiga guna lepas kulit dah bunga dahci tamat kuat sunai awal lajut kisahlah terlalu kain apa macam dah malu kau yang nak tepat sama juga mana isa tak kami pak ino tu dah le serela sup tak wakafi ni kerela dah malu tamat kuat ni kuat sunai Allah runin hayak to ya ta mene khaw ye lak sam mi ma ma lo ge kana na ko tai ma na chim no me sin ai chi kho ya nga si sa tu pa mi mi na ni si la swa ke ti dai me le lu ne ta bu nga chi pe se pa le lo ta khangat ta ta na ni khangat ta le jeng tong le pan na ku ku la ri me ai khalo lo ta ma ko dai male ne ri gi si ma yo ara ga me ke si ja ri ti wa ra ke si ani ta ma ne ta ta lo ne nu chu kan la lo win ko bi ara ro e khalo to a pe lo ne ang yo a pin ne ai o khale ma tu ina si ta ka ba ko dunga so a pe khat ta ka si tapunga nipe mo do khara ko makai ko sila ko ro ne pe do to ko to kai ko se ne ka lo se dai ma ne ka da to de tre ne ro da ma dai ma se na ka ja na ke ju ti u su ma ta kha ye ma lo lo ne a su to ta ma ne dai me bi cha pe 1-888-896-3135 or 9-796-1010 ma tu khala ko nakasi dai ma sitam me tan le ma mo August 13 ta ma 14 mo la be nga kut ta kwat ta ino ino ulit sinang mo ilin ner ma ato ta ma ta Dana Hemming Management Solution at gmail.com. How you get back on the sea kite ilagumatang neruin. Dakwa in India, the Chikunara to appear was so gilutino. Try on a hobby a lockdown. To question up the power was with Laura Long, email in Akno. At the Palosima Yugolo at Brownies, Girl Guides, Rangers, Tamakwala Boy Scouts, and they made you not on the sea at the Lossima Yugo. Siyaw ina wse ano wse mot alinang nilang ani jekuti suno limane ilinyat si kulot ako akin kalam makawi makulong niya kasi manalino kibat si nudi kim kay na merda kaya na may Jamie ang gala kung ato lohan siya ka pinya kasi tayo manalaw di ko patuit pamasya kami matatang naala lang kaya pagin maya si daw na nakalaw na ito ko rito pabukain na po si lohan siya na ko siya

yuda atasan ang umat ang utibala ang ikarwasong akimok sa tidugo. Nikpadaktubo ni uyakangan umayo kasutunan ang uyong naksit sa pangnapakap. Ang upadilaw na kakko. At atamaro ilaw tilitay naksunan nga ilaw titong nakpadera sunan nga tabak. Una ay diging itutigaya nga ilinyang nita udlumi ilinyak titinyo. Pilaki alimatiyat sa magkua at biging ito at ataw pilaki alimangin ilinyak utigilang napaka. Timima pilaki agadlunigit. Timika pilaki aduni agaka pilaki aduti. Pichukatak sunga kanwilaw ma at ataga kanwilaw kasi utilunga. Taman na ilinyak tisaw jutigi katak sabi na putay simanitoka ilinyak bi atokasin nagit. Sibudzak inuusak at tiyagayakang mo. Kingudzak ilagay tiyagayakang mo. At atawad kanoy do padlayangin, pilagayari padlayangin, takun na atabon ilijutigi padlayad lutigo. Taba, sunaw pa ilagay tiyagayakang mo may tako at winaroko ratutig. Akka kaumigata ang akawsutaro tako ang akpudlo ilagay katingang mata. Tapata ko kanway loktang nangit, ilinyak bigayin na kilaktabin na kilugit. Pilagi katang nangit, marislugit. Taman na inudluta ang iyong katinin, piyagayok sa yaw na binapun, ayokun na sa yaw na binapun. Isibatuin ng nirong nangit mat. Kisiyanin nagyutin na suklunin. Pilagadluni, ukiyong utlakarwapat, awaya utlakarwapat, hangadi maangupat. Pilagadluni, atubin, adlaat, silaw, ukuninga, nigdasuninga, ilinya kasiutila, utabinapot. Siukayma, sukusiutiluta suli, anakatakuya rotugut, ikumagubi, anilutin. Sunaba, taba, silaw, kanwin na rin na kuyiyanganik, silaw, nubuya kanuin na rin nata nga silak doa budo, nubuya nga kimakuha katigo, ano ka pa, ikulia pa, tamakuha, sinata sa kasi tijutigidlutigo. Silak ko kisya ni ang utaw kata, pilaga katang niya kata, nagtutin ni suktiwya kaya kang niya kata, ang utaw kata.

0: dọc tất cả. Đã mặc quân này ngạc. Đã mặc tạo kinh hòa vụt. Khi vụ nạc xe rưu tiạc ra vụt. A dung ạc tư rưu tích. Em mê nâng in yêu nà giá hôn nàng rưu tích. Cô vẻ sư gôn nàng rưu tích. Tạo vần nâng in yêu nà mạ ta. Ác sô gôn nạc tọc xíu tui nà rưu nàng rưu tích. Pi dạ gà khá gà rô mạ ta. In yêu sức ít lăng ạc ụt ụt lùm. Pi dạ nâng ạc tùa rưu rưu khát sâm mạ. Cô vẻ nâng ạc tùa chắc tê xa gà tùa ụt rưu tích pinh mạ ta. Ak tiaksimane sugluta inu isamming pitaga kagaruak tiluta. Takiluak suming unika sangnele kama tabunga kay nangunin. Unika liok padesimale katak wasakki gumartuk siya wibu tamatuma inu isiyo atok toro ang ninganot. Kano itaw nagilak tatin unika liya unika sakin takilartuk siya wibu. Akaw narupat taman na pidyutigidlu. Si burita ayungin na rilaw tingin. Tamagkwa sakit na kaya kang mata. Kuyan namin tasuminga o kadagama tilunga TBC kunun ang mga tilunga tunga suktita o kawagama. Upigayalaga katapat si apakto padliya tilu si inna kaya sinna kanurla inura o mga ata. Kanura o mga ata. Taman na tema sakit tumagak sakit sakpaga.
1: Kuyang namiglo.
0: Duwak.
1: Kuyang namiglaro. Aksar, tukisin na tumilo kaktuti. Ato titiak tumilo, tukisin na titiak tumilo kalak kawe. Aksar, kuyang nakputi.
0: Kuyang namiglaro, tabawuti.
2: Tusa kami na titiak toktaman na isa magigya sinit. Nibili ako maganga sinaro na katakiti. Nibili ako daw yun nakatak na aktusi. Dana inuktitut. Ili seyi yuktei kane pikko silgi vingmi kangirluga bingmi David ikka gheruk. Koyan nami nipile urnak silaugavit

ni na ma sini lang nakluma. Tay sa mani five ni kulo ro luma kay. Tupat sa nakpuma nukanga ato kamot. Inuk ta kaya ato yan ni sini yo. Kagdan ni loko si magro nakluma tay mo. Asuida inuk ta kaya ato yan ni man makisakpuma. Sa tia ni ta dan ayo har. Ikir tuar jo kuni amma taun wa khivi amma taun ani sanni inuk ta khalluni taun ani amma timin timan khivi amme ga amma ma ro ta ko tak pani ke ti shuno va ta ko a makinna ma lo ta yo ga ro tak va ta ku lu ro tu va le ro ju ta ko pu yo ro ta sa che mai guru ko ro ti asimila dana shuno va avvara matea si tauna ni taununga mienak si yoktu ale taununga uloangata utertsina sikpaklunu gitamaunga ikluanunga taana nutaga unaala yaxluni avatari yaxluni siukaima saatien wa tamaunga kaigamik saatien tigurungin mata naurik sikluni naurik tanga tuvaari taana naurik luni takvari Sanak sa tawro khunitan tu wari ayo khatani ki tu yoro ma kikir ta ayo ay ma go ta ni kikir ta sa dir pan khingo me ta khaman khingo mo ayo khaman kaya ya to khuta na ka tum ma garun sa ro ta se min ho si lu ta kanya ro khami ta na avwa ramati a se khimo khirtu ni tak pa nga ro khuta o jira ti a ro khuwa a se o lu jira su o jira su ro ne ro luma a ro lakta mi na pakka ro khuma amma o jira yu luma a kha o mo ti lu ro ke a kha o na mi li a pe kha ti kha khuta a ta o nu o klir jor mo si na si o ro khuta o pe na se ya ro lo ti lu pe na ngo ma ngi ti lu taun noa galo ni laulang roxima yo ilauluni ukirtuar mi tupersima bluta anora angin nartuar mi sinara roxima ngiltuta asuila anora angin dalar matana noa ga angin gamut haudlasuni haudlasa paruktidli utana tigwa nutaga ukjung mi raxima yo khongman Ugjukuni. Ugjurauni anuaro yo inaman, angekamu aulasuta. Kauna lubangaro, nutaro, kimuksu, atasum, kimuksu, kimuksu, kauna makukuros, makurosimaman. Tamana 17, 18, 19, okeokasunaka. Asuila, angekaro, asuta, pitti, utororangman. Ano ahat siya taro rasong atuktuni tasi matigo aksi manutama tingigil kami nga ikilang niya po nga kay kudlo si Victan na ilo na katiso kay matilyo o tiniglo kudlo si Puyo may luasingin niglo ilo li yasin niyo sagbo nga kasi ano atasun ni kita ikko ilo kudlo si Puyo ilo ano atasun nga ikki ko mi tuninga ilo ano asunga matudlu ni xu kha ma ingi kharakta de bu u jere yu ma xu lo ro ma ro xu de no kham mi gatta ani li jai na sunga ani kha ro xu ta ko lu si bu mi tunna ra ro xu ta ko u jere lo ta kam a ya ku u me ta la si ma ma ta ko ni ta ko ko lo ni nga wa ro au tu lo si ma yo Amaru tako kinga yagi. Tan umi akpo diglu ta kakluni. Umi akali laksi mayabu uwa yumi. Ata kakluni. Ama tan kinga yaw umi aktaga yaga iglu tuli. Nubu kangmat, nubu mi. Ata kakluni. Tako alu atu ak umi angu laksi mayabu tainaru. Aku adu laksi mayabu umi akakaru akaduni. Amaru tako Nua kukka pujuutikku dilaurakku umia kagadlutik. Taakua rootua kajalaa kattu kauruangitluni. Umia nga kaukaruasuri ilangit.

tugu illa illa iyo katawdi galanni xalat nga tan si takwimino angoti kala usimini ngane ungwa patugu ilwano tapunga sini takwimino ilwano nallang waktu ni ungwa tugu tan si takwimino illa kala tugi galanni heyu yak tugu atata mo inok tok tangalo ang tayma iyo katawdi khonago illa kala tugi khonago illa pitokalo matane sini takwimino Asyulah taman na wakaw tilo ko kamagay yung nito ko tana inokta ka sukaluang ako ila suko silwakto yangin mat tana ningaw ko yung kaluang ata tama inokta kaluang ako suko silwakto yangin mat sukay yaluang ita kaluang sukay yagala siya yung maito yato ni tayo may ito tatyo nga sinita ko minumin sinita ko minito yun yung kaluang li kisya nito to siya mayamigo ata tama pila kayo kita nga inok sa katang atak po na inok ang nito to karo siya kayo mapito karo man kisya nila ilok ko si to kami ko to siya mayami gulo tayo may ilok na hong siya katang atatama tan na sinita ko minito karo tayo maatataka nilila ko nito ni tabong lupi siya ka nito nalagalo ka tayo nalo isa magayon ni tuksaulo na kanu kaya sinita ko minito kayo kayo makilo tigo so kayo masinita ko minito na man tay matabunga pisukatta ukalok ta kagalyo ni tanan nuna loko yukalak ilamanin ni kalak ulo kalso ko yun ni kalak tapan na ima nuna lukto alam mong bitahak pa yung iman na yok pa yung yabot iwagat to kalalo masyala ka kalalo taman na ilanga tabunga to nakakalat tatahang ito tapan na yok pa yung yata ilanga tayo may tuwa yung mat aswila tapong sinita ka suwalila ko si mami gata gaso ang atay lata ko atata ko ka ang iyok kari gati ko malito na gati ko tanan na yagalo aman nga ugi yung yagalo aka takulo ta tanan ukalok ta kagalo ni sinita ko ginyak tabo aw yala ko lumi ukalok mi aw yaw man tak sa katalay to alo ulok to kala so kay ma aw yalo akalo ulo kami asula ukala ko tayo na kukikak sa ungin manajak yung yung kalawang kukikak pagkaluang ako kukikong nangit tayo na tunay ulo tayo may mat najak yung yung kalawang na malay na kukikak sa ungin ba yung mat ang utititutuin na awla nakakpa yung mat uya kalawang nakitong nga kalawang nila ni ang utititutuin na pinasuwa sa ungin yung mataan na kukikong nangit na may ukala ko kamag yung yalok tangas yung makukikak sa ungin mga ukaktulong ni putulok uyato na makipatto ko unga tanu ko ani kok tuyak ninga tupat tun ninga ila unga tanu kok tuyak patto ko o kala ko luta cuma asula pinaswa ko ni yum magu tay may mat ko kok tuyak pak kalwa ka meu go ani kok tu alu putu yu ya hatta do nanga sungwa ko nanga nilu kalo kamagi yum ni lok sima magu tak mani kay wacci tu nak tok sini tak pigin yak ta din ni kakalu kala to ko lummi tay ma unwa ko lengat tahan alakan uy siya magiliwa ng imi jabu ukal na jaga yung yakalwa magka magiliwa tuya lo kasi may yakalwa nga kukak si bagka magila kukak tugu bagka lo at tugu putulok tuya hatta doon na ko siya nga ukaliw tapo na kamalat tuya lo kasi may yukulo pinasukun niyok tugulo ukalikulo ukalikulo ukalikulo ukalikulo ila ukalilaki kulo ukalikulo wali asula unwa ko lang at tay na tak panen ninga ugi juja kalua ka kani geja kulut din ni sinita ka suali lok si mamma kangat ta mo tama kopi yak tu ko uja ka galai kangat ta ma ya mo sila lut tu ko lam mo ata ta ka sinita pili ok tok tama ng inna ko yakil li tu nang ano uja kan ni ka kau ka ma kami kami ta ka siung nang tu ka abalungin ni tay ma abalung lak tu ko uja kan ni tama na namati na magtugo pinga siyong inok ako maang niyak tugo tahan na abaluya nga uyakan ni sinitak piginyak tabo amma kiyuk tani aliyak at tiyak tugo ityo nilo asula aki sa kakalugo tayo may mat tabo unwa ko lang nga sinilok tumo niyo tilong ali sinilong nung matilong nga sila mo kipikang ito ko nila kiyuk tani ligi siya ni kipikak pa yung migata kipisak tahangigay mat asula tapi sa tahangi gay makayuktan ni kisya ni tup

0: kisianil kukungat kukut tatuang ataman na kukut jauh mataan na inyuk ujang atak mung kibiyum nil temini inyum mukau siyak tuktu yak tukul tain ujang alu tak cumi ngak nunan lakau saput janga macuma nunan lakai ngak alu saput janga inyum mukatagi aluk temini kulu tak bunga kaksi aluk temini kulu inyum mutak bunga ilum mu iyuk kari aluk tuku ujang kukuk paliang al namin malitaman na nunan lakai aluk put tak cuma di sapu tinggal talu anu nalar kita macam cuma anu nalo kuku tu alu mata na kuna aku yang ulau tu. Tema itu mat asyulah kamera aku lu jalan si mamat. Tama na ani gua kalau waktu dulu gua atuk tengah ila unua atuk tabu kubi anang itu alu kayak cuma ni tema itu mula kau jigi waktu ni isu mana aku lu yang magalok si mayok tema itu mula kugi waktu ni. Pani nuna alu tuin nang malali ubang aso ko siya mo sini kung nailok kalilok si magama ali aso ko lo jalok tungo tao tungo at tungo alo sutang mga tay may tumakawilok si mangi mo kisa ito siya manakto ikaw malok si mayong tay tsuman ito siya manangan inuktok tao nakpayuman tay may siya mong ugiang ito tamagkwa kung na akong malupingwa kuya ko yaw luwang nakpayong iman nuna laki alo ka lumang kukukot yaw takpiya katta at tanak tumulupo lakata ko yaw naluwak pa yung imat. Ila ang iyok kaganak tumuloy at amag kuno nga kukusungong maggo. Tema iyok to nakpalawak si mamat. Suno ako to sulin niya mimat. Ukaw si tinaw yuyak to kaluwak sibun ni nga gawalo at uktawalawak si mayuk siya ng mimat. Tema ukaw sa kakatalawak si mayuk takwa inok tigilutik. Tema litap manisinit takawlo ni anigalawa kami aniyukulok. Katigang igawaan niya ka lang makitukulo upin na ka ni kukukot yaw si makkawiyok nukka ngayok lagi siya ni dahil si mong uyakalo mong kimita tuwin na limutan na uyakalo kaw siyak to kasi tumin uyak to kula dahil si mga inyumi dahil nakiyalo kami uyakat nukka tumin na litay si mga kim magwila tayo nalitamanok kayo isi magiyabot piyong ito kaya nga upalo ni mitaw tigilaw tanga litay si masinitak naman niya ulaw to tay na inung wang alun ni tay cuman isu manak tok mitaw diksa ulwang mata ata ata may nuktot pagilok sa mga luwang ako sinitak mo ni tay na kamagiyaw ko nago unwang ulang ngalitak pagkamagiyaw lilok si mabok tay mangut yawik siya mito galwa tay cuman inuktot ko digilaw takalwang ano sinitak mo ni tukaraw tay na iyok itaw to ako nago tay cuman angak kuwan ng mata tang ningin nyo ilang itamanin mata imaka hitno na mito kakuyo to sa mata mo matay may tumi tang may luuman lo tayo mga lo tayo may to pahak to sa mat ang akulok to ilangin ni mitaw to siya luangin na ataw siyong mata ilangin kamagaya siya luangin na ataw siyong mata ilang sulakin niya ang lagi
1: nukakfik sa tinu tikita o valera katatana lay papit siura kapag nagtong miyo unikartil lugu tusaksaw sa aktok isurit fiksat tinut tikitaw yun nyo gata kuyan naming ukatak tutakwa nipito kait tusaksaw kan na kung nakatamata nutaw ngito garuak sutik nipili uktaw yun man nakavit ukari yun natiak putit 1-888-896-3135 amaro 979-6101 nukak patia jernitinut unukat ternak pusi kau pat 1000 itu saksa kan

Ullo good. Ullo me allito harit. Duva yaro 27, 2026. Mati lugu. Dani yung ubunga. Mahay. Dutta bimit. Nala putit. Ullo me nala langa yavut. Ilan yung dugalwak. Tusagat sak. Pinasuago si limat siya. Pinasuago si ulok tumi. Pinasulong inama. Ilan yung dugalwak. Suli ilang nga siya. Hikalalok tuwalo wama. Pinasuago si limat siya. Hikakannalaw ribunga. Suli nikitsibiulaw yuk, July 17 utilugo, pivalleri ligibut inuk tuami yu ana uhaituk, pivalleri ligia halaw yu galwak tilugo. Tuttavirun na sila yung ina masuli, man na pikisieni tusaksaw malu langa yuk July 17 minitak, pivalleri ligibut ana uhaituk, pivalleri ligitilugo tusaksaw langa yuk, ahay. Ammalo Akpik Jam 1996 ngulok si Mayok. Dako na kuwa isulit tiluit. Matiw si Tulurak ammalo King Wat. Ingito binyo tiluro tamani Akpik Jam. Kutuwa mito saksaw lang ang Mayok. 30 year anniversary rektula si Akpik Jam kut. 1996 ko tiluro dako a pingwarang ngulok to binyo tamani kutuwa mi. Ammalo unika duwak to mi ito saksaw. Titilang ang ribong atanaw na tumusikal laulok si Mayok. Anik sa uyi yumik. Takun na tuviniulok si Mayok. Kivimalok si Magalwak tiloko. Takuyaw tsunilo inuulik si lok tuvinik mi. Takun na lok tuvinik. Unika duak tiloko tan na tumusikal lak. Tusak sa ulagayok. Ahay, ukualo sila but. Ukua sila niyatik kukawi sa kaintangit. Unno sa muling ayo ino na vimi. Nuna tsia vumilo emailing ayo yok. Kutua rapim mi unno sak. Nuna yaka lalang ang aktaw mi yok. Nuna yaka liyo milang niya galwak sudik. Ammalo tatsi pala lang ang aktaw stilo unno sa. Ano kun niya swin lo nik ito mik 20 miso ngon ilim mik. Uko ni halang ang aktak plus 6. Sa nikilo amilo minikal lalang ang aktaw mi yok. Tatsi pala lang ang aktaw swin lo unno sa. Ano kailangan ng aktak ni Kitumik? 20 misungo ni Limig. Uko ni Ngalugok, plus 5. Umiyok mi lumin, minikalalangan ng aktak mi Yugok, nubuya liyo mi Siludik. Ano kong niyaswin lo, si Kiniulo ni Iulo, ako ni ngani, 20 misungo ni Limig. Uko ni Haklo Tilugok, plus 6. Inuktuwa mi lo, sukuyo kalalangan ng aktak mi Yugok, nubuya liyo mi Siludik. Ano kung niyaswin lo ni Idumik, 20 misungo ni Limik, uko ni halangan ni Gaktak, plus 9. Pupang ni Tamilo, sukuyo lang ni Gaktak mi Yuguk. Ano kung niyaswin lo ni Idumik, 20 misungo ni Limik, uko ni ngalo, plus 8. Ako libin mi lo, sukuyo lang ni Gaktak mi Yuguk. Ano kung niyaswin lo, takaw lo ni Iulo, ako ni ngani 20 misungo ni Limik, uko ni halangan ni Gaktak, plus 8. Ibu yevin milo, nubuyo lang ang aktaw mi yugok, suko yulit rin na kaya haksuin lo. Tatsi pala lang ang aktaw suin lo, kuno sa. Ano kung niya suin lo, ni iulo, kabangan ni ulo, ako ni ngani, 20 misungo ni limik. Oko ni halangan ang aktak, plus 5. Salo ni lo, suko yuka lang ang aktaw mi yugok, nubuyo liyo misilo di lo. Tatsi pala lang ang aktaw suin lo, kuno sa. Ano kung niya suin lo, ni iulo kabangan ni ulo ako ni ngani 20 mi sungo ni limig. Uko ni halangan ni kaktak plus 6. Gayang suyo ami Raglan Lake milo. Nubuya palo lang ni kaktaw mi yugok. Suko yulit rin na kaya hakso dilo. Tatsi pala halangan ni kaktaw si dilo guk. Uno sa. Uko ni halangan ni kaktak plus 6. Huwag tamilo. Nubuya palo lang ni kaktaw mi yugok. Suko yulit rin na kaya hakso dilo. Uno sa. Ano kung niyaswin lo, 1 new lo, kabangan new lo, ako ni ngani 20 misungo ni limik. Uko ni halangan ng aktaw si tilugok, plus 6. Kayang sumilo, nubuya ka lalangan ng aktaw mi yugok, suko yulit rin na kaya haks tilun no sa. Ano kung niyaswin lo, kabangan ni tumik, 20 misungo ni limik. Uko ni ngalo.

kelas 7 bilang anak tak. Au palam milo. Nubuya kelala ngana kakta miyok. Suku yole tu na kaya hak suti don nusa. Okone halangan ngana kakta plus 6. Tasi yoye milo. Nubuya kelala ngana kakta miyok. Suku yole tu na kaya hak suti lo un nusa. Okone ngalo plus 8. Milang ngana kakta yut. Tamayan lo kutuami. Nubuya kelala ngana kakta miyok. Suku yole tu na kaya hak suti lo un nusa. Okone halangan ngana kakta plus 9. Kayang soal jamilo suku yu kalala ka nga dami yuk nu baya balu silu dik tatsiligi lakto sa yu ula ko lok din ako ambalo ko ni halaga nga tak plus 10 nu natsiya po milo abani na inimik nu baya balu lang nga dami yuk suku yu litri na kaya hak sutilo ko ni halaga nga tak sutilo yuk plus 14 hope tayo milo nu baya liumi lang nga dami yuk suku yu liliumi Suku yuli tu nak hak stilo unu sa. Anu kan nyasuin lo, one new lo, kapangan new lo, aku ni ngani 20 mit 40 mut, sungu ni lemik. Oko ni hak lo tilo, plus 16. Post beo makkobin milo, Allah halangan ngak tau miyugok, nubu ya kalalangan ngak tau suin lo, unu sa, hitigalagi duakpat. Anu kan nyasuin lo, one new lo, kapangan new lo, aku ni ngani 20 mit 40 mut, sungu ni lemik. Anu kan ngalo, sakin ya ngak tau suin lo, one new to mik. 20 misong ni lemik. Oko ni halangan ng tao stilo ko plus 20. Takwa ta kasil niya tikut hao isa kain tangi hap pamuli ng ayuit. Nuna vimi, nuna tsya bumbilo. Ahay, manna ni chalo tati ching walao kan niya si kabunga. Takwa na kuwa akpik jami ingilok to winit. Tasiyo yak mute. Si kwa amalo Tommy Kane.

ezkiaule kaleu kina kurupiak. Ata vichite umeako ahtu tahau leu na kako. Umeako atikite ama umeako aaa, umeako aaa. Haiga lea tersteño me limala vele ume yugure. Haiga wegi ya umeako umeako aaa. Ina haktau rujo la kako. Tiena tiusa kivuotu. Nuna gomanaina pira ilua siltalo. Nuna ilimalo unor nuna vini. Piruktoqaralo man tau tamani nuna vu piruktiarapi dako paunen sukputi eko la huksutakelein ava la hiyan khiyuit. Nuna dan tamakko piruktoqaralo hawla manahatikuit. Iziga urando, iziga illo. Jai maldua le peruttu tamanna. Piro kwa loktato. Sile ulaut lugu pilo alok me lok. Sile lungu aasula uman. Nuni vatsagale nuli ume chuki pa umas haksune akpisa haksune. Nuni vatsale vet. Ido le la umato aotsa hori magasu hati langa vusi. Akpi, pa umet, kiyuto umet. Peruktuilo, hanuititunet. Tämetungo aluvok. Inna olu mikinna. Atilimi, sikitalo halu mikatta. Tänne nungelima atilimi. Pitää pitää olla ulmata. Anjatulo enkelohsun tappana. Kaagumi atuloktungo atuktungo aluvok. Tänne inna olu mikinna ulvino. Sikitalo. Sikattungo aluvok. Sikok. Tänne tjena honaktok. Ikattoko tjutsne anginaksa. Hattingin naulit. Taavunga alo. Takkamo taavunga taulurnaumi. Uksuatiluvu. Seeti menetsine. Yungka lauluvuikau minima. Oonga taanu. Yungka suutinit. Tema lututsalo mikatta. Annakotiluvu. 45 minutes me on eroin vaamot. Akkoni on luta. Ika unitin osu on tainu rakangoa tinnit. Tänne luni kaktorotia pit akkonin teulokto. Atokta on näpä me jo akientuin na ikakta umalo hatokpat. Tänne pihut osa kogut. Inno hahonak teitä makkoille matkia. Pinsu on marumit. Inilikoa ahoina hattamme juit, ilot meni viattosti mahtetu, tukan miu viattosti mahtetu ilo, jäämme tunga alu uudu. Akuli miu viattosti mahtetu, taavun sautsi raksi meunit. Jäämme tuun. Uuma on jäti kuliko, uuma lui sopumisi minne, pinsuktiit hantasi pohtla lausu. Umarok neti sep mulini. New York State kata alam mo mga nagsawat siya pita halong mga pisyan. Tapos tayo ng yung chelok tuy ang may unisti nagsaw makawang mga tatawat ba? Ang chal niya pita kata alam mo yung nagsawat siya at higilat siya sila pat sila siya New York chel niya kaya may tungo halong mga unisti. Pita hakuang nahtatok. Pita hakuang wakalawit. Naksawat sa halawit. Tawatagay natin yung utsi-utsin yung ngigip siya duk. Dimaha. Yung utsi kalakon ang miulot. Hakuloy mo. Hakuloy mo. Hakuloy mo. Hakuloy mo. Nanti menyukul kata suruh mesti pakai kata kami alat tu. Tahu mesti merong alam ni. Aku lima nak. Ika doktor suruh mereka terhalut tu. Tidak tidak tidak balik lagi. Pecih lagi nama ni ni betul ni. Nah, viral ni. Dah macam alam teruk. Dah malay coping orang kata semalam aku seni kilo amok. Ini asyik cari ni ketak tujuh, tak kau lah tu tengah hal teologi, tak kau tak kita kau.

Suli at Big Jam. 30 years, 30 na kaun ti kiuti lasim mimat. Dan nao na sibuli patsi ang walok si Mayak Big Jam, 1996. Nipitaya ni, nipiliok daw si Mayo ni, nanyok ti haratay na. Hari daw yung mukhera wahat talaw yung ama, ammalaw takhili mariyak at Big Jam, 1996 ngayon ni. Tusak sa ulit si hatalok sungat yiring ito ni, sulitan na. Tusak sa ulit si Mayo, matiw si tulugaw lok si Mayo ammalaw, pingwa tingit kingubat, sulit. Dan na king lipangula ngayon mati usiw ni piliok tabi ni ulok si may pingwa. Pingwa lok si mayangit. Suli inukit tubi ni palo ulok tubi ni gok. Uhaw tiyo lao yung mayo nga. Nunan lima kaya kutwa miyo. Takun na kaya lok si mayo igok.

Iyaw wa chaktumi. Upik iyaw kumalunga. Takun na si mga ma. Kalaktuan na kasuwalaw katta. Sukusut suta. Makutut suta. Ulit si suta kalakmi. Tiningalwagal tilugutikit binyo kami. Ulit si kutikit suko. Kalaktu apalaktu. Kalaktu utibinyong nut. Kalaktu akatika. Kibat si malaktaka. Pusit binyo laksimat. Sanenit ako na itilunga. Nunali nga sa na yan o ay si malak tilunga. Tinutaw ka lang ito alam mo. Tinsakit-sakal ako mo. Tinutaw ka lang ito alam mo. Ito binyo kami. Ako na yan o kibi malak si malak. Ulit sa kibi ito alak tilungo. Kaya ko si binyo tsuni. Nakatang nga sini. Unak mo't. Iye magmo't. Nagkatang mga kakpala umat. Dahil ito ni, pusito binyo lang sa mga kalakto akatika. Noon nali, sa ano nga ay si matatilong, kimat si malaktakan. Ulit sa kay, ngilam, ulit sa kay, ngilam, ngilam, ngilam, pusito binyo ito ni. Tamakwa na pato kang ito niyo, na pato kikikta ni siyong ito alam mata. Sinani siyong ito alam mata na bakto eh. Na bakto kang ito may tingaw yanik, nuna yanik, itsutinik. Kiyutta kaya siyong mata. Kiyutta kaya mukhaning ito may takulawin na kaya po singayok. Nuna li itibiyan ni nga, kakay itibiyan ni nga, po singayokin na. Tako kato bin tayo na kayuk ta kaya bin na pusing nga yung may kada kumi. Kaya yung bin na kumi. Ano kayong pilaw tayong kalok suni? Nakatang nga suni? Kaya yun na kami. Kibituin na si yung bin na. Tinsakin yung italo mo. Tinsakin kalok mo. Tinsakin yung italo mo. Kaya mga ulisong aktilogo po si Tabini Utsuni. Tintsaki kaal takadam makisiyane. Tintsaki ulisong aktilogo po si Tabini Utsuni. Tintsaki kaal takadam makisiyane. Takulaw katak suni. Kakoy nga dami ano kaktimado binyo kami. Takan na mga niksya sugo. Uto kak sugo. Kakoy ng mat. Tama iti yung matin tin tsakit si magalok suni. Aso ilan iti tan lukuto. Aso ilan tan naltugalwa. Kisiyan ito kong ngayon. Uli sung aktilago po si tubinyo. Tinisali makakalam itin tsakit ni mutikit sugo. Kibi magami upinakan ito kong ngayon. Ay makakuni. Tahan tayo tulok si malaka. Kupiti tayo tiluko. Tiguaw kami at atang kami nyo inamakan mo kupiti tayo tsuni. Nanga katsi ng miti tsuko. Kutsi ka nga tsuni titimi nga hati ka nga. Tahan nalo niya ka nga ina nga tsuni. Pamang tsuni ina nga tiluko kina nga. Nanga katsi yung anong miti kasuaksi ko. Kutta nga nga tsuni. Kuwiti taulap to. At wala kuwita kuwi kami. Kuwi gila kami. Kapu mi. Uto tigilu kita magkua kalu na alap tay. Upaw tiyalo upabiyalo ya kapu tilisya. Kapu tilisya. Kapulisti, upaw tiyo kami. Upabiyalo kalu na alak ta, upakutaw kami. Kapulisti. Tay may liwali alak to taan na ino. Kanin napi nga, kingagi kanin nga. Kapuliwali kami. Kapu mo, nuitagun na ilagatak to.
эметтэгаалэ мохапэгаалэ мунуйтэгуннайлагатэртукиинанга силамигалаарсуни анерихаттагиммат анерсэяугасуарто тэма кувигилерами кингулли кингул кингуллиусуни аау канингагу аулэрто аммагаалу тагани аугулэрто канингани имау кигунли кигунингагут ахаагугани пи пиювине аулэрто такона ханиккут таймингалуарсуни

Ne tarikto na man kapuk kina le mame uli le galor tilugo. Otto tiga chugo ane a chokti. Kopak kokole me a tui so ne khaoji ma jui. Alla ga akta upat. Kalo na akta mullo ne tama na kapu pirta upat. Kopak kokole me inu mo a tutao ga me alla ga akta minyot. Ase kutu ina so kapali ninga. Alla ga akta uga hangi makato kina nga matu yao si malakalo akpat kapu mo. Pirta uga hangi to. Alla ga akta uga hangi to. Ukhangwa ng magayalo ka sa konga. Piyak tao ka sa agayahang ito kapu. Apiyan ito. Alagak tao pa asiko lang ang mat kapulin ng nga. Dahil ma, kapulin ng mininali kami. Niyong atalilo ha, aulat sa lakto. Katigang ngaong ito. Pamang kami. Niyong atalilo ay kingangat suni ay pangasito ngayong galak. Ikingangat kami niyong ata aulat sa to. Aulat ahak suni. Aulat abakayal na gani. Dahil may galak tilugo, takon na tuwin na sugo. Kamagit anago. Isumamit tuwin na sugo, kamagit daw niyo sa gito. Dahil may tayo aulat ako na si Jukubigay kami. Suli umba lang ito. Kisiani, taling at ilo, adap pagkat sa mga katutuyalak mat, makikiyak tuyak suni, ni ako nga lukakat, takatulak suni, tama nakapo tayo may lingin na to, imini kisiani si kutito. Tama, nakitupalo at lugo isigi. Uy galagas tukuyalak to, nakitupalo at suti, uy isigi. Uy tu, ni mahanak ito ni nga tukisiyokal na ito. Tukunga mo nakito. Uigala ka sa kalokso ni nakito. Tukunga kami. Dahil mapibalayangin na suni, niyo kaya katakto. Niyo kaya katakto, nalo nang ito niyo kaya ni nga. Taba nakapo anak sa ni nga. Anong ni nga aniyadok. Kapo ako alwi, tamantagaan ang niwini nga ilwa ilumuang akto winyo, kapo lito yung nalakto. Ani alakto, anak sa, anak, imauto tigilo ka, anak sa panliyayo. Anong nga ani waliyayo. Niyo kaya alakto, niyo kaya kami. Piyun na siyo minaksawalak mayok, makikaswak ni nga, ni ako nga. Taligillo tut ada palagatak tu takuru yarak sunilu inunni ilumatsiruni sanani tat anittuni anak saiga rok tu hammat taime tau chu kamage jau chu ngitok anak saiga swakta allaga ga chu ummata inui ilami amaloni anya chokti kun kaaji majun kalluna anu aatsituin na chu Kaujaman kaujang itu tamat mungaan ya sih waktu galak sutik anak saya kasar ni umit canut kalau nak galak sut anak saya kasar aku tinggal tiu jangan memak kalau nak inyul di nama ningani ohabunga anak saya kasar aku tinggal ni temat sune anak saat itu galak si masuk temat ku agak jaga suku si waktu kijaga temat kingoba halah kayu temat tu kunga juga ni galak sini Anak saya jawabnya, imadil mereka tenggu alik inokume anak suni katenggu tiksangu aga tigua dan tega tigua bahalah kejok, tega nak tu binyongin demi anak saya jawabnya juga mi, kau cuma nak kasih teman lah, aw kengur leu suruh mak kubikir mak akhirnya ni piu rak suni, aw mik. Kukaya si Miyok kingon liusuo taman na. Ajugat tiyo lang ito kingon liusuo. Kao yung maniak kasi o imaka taman na nukkanit sa ngamat. Imak tuya amit yung alam mata. Ilang itako yung suong ito alam mata. Iti yung mit

ilasi bulik pamis sa lalaki lao lang ngayla. Hagbiyan ni Pigya, kalo nga unnuk, alalik palya na ang aktaw yok. Ni gelo ni gok 20, ano ikliya yakli ni unnuk. Una yung niya tamani 10 milo ni. Hakagu sakin na gumakti gok. O ang na gumakti ni 20 mid, una yung niya tamani 20 mi gumakti ni. Kasa namin namatikya, jamite ma unnuk nuya na aktu gok. Ni gelo ni 20, ano ikliya yakli ni. Una yung niya tamani 11 milo ti. Akago sakin na gumakti gok. O ang na gumakti ni 30 mid, una yung niya tamani 18 mi gumakti ni. Igluliga ajung mili unnuk nuya na aktu gok. Ni gelo ni 20, ano ikliya yakli ni. Una yung niya tamani 11 milo ni. Akago sakin na gumakti gok. O ang na gumakti ni 20 mid, una yung niya tamani 18 mi gumakti ni. Kamanito aglit unnuk alang na aktu gok. O ang nalo ni 20, una yung niya tamani 10 milo ni. Akago sakin na gumakti gok. O ang nagumakto ni 30 mit, una yung niya tamani 19 mi gumakto ni teka ni. Kamanito amin. Salang mili unnuk, nuya na aktu gok, makutuin na realik, taksiratar yung nao, una yung niya tamani 7 milo ni. Una yung niya 14 mi gumakto ko, akago nuya katta gumakto ni. Now yan ili unnuk nuya na aktu gok, taksiratal yung nuao, una yung niya tamani 6 milo ni. Akago sakin nila katta gumakto gok, una yung niya tamani 15 mi gumakto ni. Tagwatako sila temin na yun na sikiyaw ila. Tamani kibalang min unnuk, ama akago.

0: tapauta paka apa meta kalui meto paniga misha adwa meto mag panika Serena and Connie apa meta halok paka ilakan tapauti
1: ino ilik na kauy maginak pata kitunik angayo ka kalau mga payati
0: Tiga hari lalu tengah lak kaya malu, eh mata lala malu. Kehendak utak tiga lama, angayok kamu. Joseph and Annie si boy, hatu lak mayang.
1: Hunau ba, tiga angulau kemagalu anasuti.
0: Trent dalau kema mana nak naga, wana pe mega kalau ketela mikilu alau.
1: Makengu galu anasuti.
0: Anau suni Susan ubang Mary.
1: Tuhang at siya may akama ilik na kao yung mahalik kao kalwa akama nuta kao ni Lukta ni unaw ba makreng o kalwa na ba yun
0: twin sister kalaw to nga
1: kanga inunak
0: July 13, 1965
1: unaw ba naliw ti halaw na ima kano kao hikakakana na kubi Mary
0: Now, kau kakang ni merak tengah. Elak kata bau dia paka. Halo paka.
1: Ila tay mak kanya senyum. Tidak kalau kebeda hilatane bisi unak panggung apa. Nuna kau kotak paluk tak. Nya nak leh tu galuak. Kina mengapa?
2: Catherine Makigak.
1: Catherine, aku jaya kanuilau pa.
2: Kanuilau itu. Ani cang nalau mah. Saling mo alaw ka maaw yung kuwena lawk po.
1: Kulawk pa itaban
2: eh. Uglagak tulak to nga. Visit.
1: Tabog nga kayo pa?
2: Kuwena tulaw itaban eh. Kadyang nagtumagelo noon na nga. Inuwi tungan na tulaw lawk to ito.
1: Kung namin ikaw malago na ang pitaban eh. Nakilaw ka ni.
2: Awlak titaw law ka mo. Noon nagkukutik ko. Umasikto mo. Ama kuk tena kuk juara lu tak kuk yorak kuk kuvena lopo
1: tuhau majakat tau inuk tu ada kau jimangi sugu kau mangi sugu kurt offer walumba
2: ingok ko puigo kama kita neka jang nalau matai kane kume kau manang nak dualo kuvena tumi
1: tapi matamani au yak kanya sinang me Kanwilaw pa, tana awyak.
2: Kuwenalaw to, sakin ni naklo ni, kuwenaklo ni. Ama, panigano na kukutitalaw maawyak, kuwenalaw ko ni.
1: Nung nagkukutitalaw pa?
2: Nung nagkukutitalaw makuwenakjualaw ko ni. Ama, kuwegi pa kayong ima, imini.
1: Ipagkakikwa. Nunavut Parks, hunay maik puigo at siya mga kama. Taba ni Anilo Kilong, mata inwi, taba ni Teko na ni Pilarik, mat Pilarik doon alaw ko po.
2: Pilarik at ang Nunavut Parks, may Pilarik doon lang mata nakititi. Palawang may ama kerbusu, mamakjua lang to. Ama, Tunyo kaya katalong mata tickets ni amoy kalong mata amiso ni nalaw tago tiksami. Kuwe na lok to amiso aloy aliyan ay anilong mata.
1: Takong itay nakpagiino kakzawat siya may lok mata.
2: Takulaw ka lok tagi ama teacher lok to kuwe na lok to mumilaw pila lok ama kuwe na lok ko na sila mi.
1: Ima nagbawute ako akubit.
2: Ilak katag bawutek pagka uksok to mi, kugak jung mi, wanapek mi, adawa mi, namiluk ta nunabung mi, ikbilo sa mga kuyan na mi.
1: Ikbilo? Thanks. Kau yung mga ngitutut kinaw mga akpit?
3: Emma ukalak.
1: Emma tagbani kanyak sinang may awyak, kanwilaw pali ilik no?
3: Kuwen na kuluyak to ujak nangin naklaklo ni and July nung ulak to.
1: Oh, ang ila. Hikong ngak sa taluit na

0: Ay, malo. Ang guess mo, ikaw pala, jawa ko.
1: Eh, kititaw ulo yeso, katitaw su, kan. Aboriginal Day, Canada Day, COVID anak, Nunavut Day, matay ko ipaksa. Ikalugak ju, nanangan, nakititaw lang, ta COVID anak ulo yal.
0: Upin na lang, Manila, maino ka lang, man.
1: Eh, kuwen amu yung ikalak na kuwen na may lakit anya kataw meaksun.
0: Titak tulu tuhak na yung yalaw mata.
1: Ila.
0: Daan na li aw yaw yok. Hulagahim aw yak pitay ko aner na to aner kalwa kibati.
1: Eh, aner ilaw kataw katalok ng kisiyan ni suna nunavut de mis ilangay mislok takagalwa. Sana yaga kalaw.
0: Na may ikanayak mga ako.
1: Nalabit. Sunay na.
0: Tagyakak
1: pala? Tagyakak pala. Nalabit.
0: Tay ko, nalaw tiyala tabunga. Nung naligiyak, sino ato tikak po inay. Kipingo, yako titwa kayong mag-uilaan niko.
1: Ilag at tusa kaya kakangat at kakitaw ilag iswito matay la. Nalaw tiko. Ukalug biblo dilu kisya tu sak bigi ya tu ay katak maju.
0: Ila, kowe na uya ke ba?
1: Kowe nak sila si ilan ni ku. Na ulo akak juk. Na mamyak suni.
0: Tagba bute ako magubin.
1: Ek na kakaman tu ang mahayak para. Panela kalu igliligak ding mikubek miuto sa katak nakpadabibiga. Emily lu ikalung nito mayang gis girl. Hi Emily.
0: Wah nami lu tak tahu he bagaimana mabut. Apa rehwa sunga ilin ya kuyi himabutit pila re kuyi tak himabutit angayo kang re kalau kabilu ba ayung ya kuyi mabigit apa re me apunga.
1: 13 years ang ublong angayo kag katagbaw yun na ilang mata. Ayong ito, ilinayaan ik sa may ito, sun nakatak mata, ilinayaan katak ko, jualok teka. Ik nalakak, just outside Montreal, puy ko kaku, hi nalak.
0: Ilinayaan ik himang ikalwa sa ti, nutakati piti himabati, tayman na inakman.
1: Ilinayaan ik sa may kanu, pingasukay, si tamaluwa. Makoy na pingasuy ilinyakan sa mga itinak.
0: Dahil na erni ting mihuko katigilaw kimagap tigo namit rim na hanalaw kimabanalaya kaya.
1: Sunay na alert. Alert tava ni Greenland, Alaska, kaya kanigiyan man na just outside Montreal. French dito ang daw katak matay na nayok tanga. Ukak nayok pa ka.
0: Naabag to. Tawa ni alert. Kutsilat siya mengok mat. Ugto no lumayan atak puno takati.
1: Eh, kanumya ko liyak nila ka no kakipa ko tibu. Kanumya uto katak ma. Kay ma niyas mi pilagilak po.
0: Alian eh. Tagbauti ektikaw bagi.
1: Naluyan iklungal. O maya ang kukum igiligak yung mimeligay ang atwa kilakta ka ang mamaya liw ni. Tay ko ay igiligak yung mutalakta.
0: Kuyan nami. Lucy, tay ma ikpagka kanyak sinang may anek titaw sulaw na mata hulaw pili.
2: Tagpawa katala ko nga. Nakiyak to katawa. Amuya kata ko na siya. Kito kaya na ako ilalaman. Windbreakers, sweater, kuliktik ka na, naha ko nga, walablu.
0: Oko.
2: Oko, aktual. Oko ng itay na mga sa nalang kito ka na ulo kaya hulo aktual ula. Kawinak to, ulo to.
0: Inokalaw na akman.
2: Ima at siya mga kawin na laki nung itaw tutuloy.
0: Titak suta titak tunig lutuhak na ama suta pilaw tuwari bukas.
2: Mami at siya tuhak na siya may alak lutamang matitak siya.

0: tamane auyak hunali ikaw malawak piu auyaw yok tamane
1: auyaw yok tamane ikaw malawak ka nalawak yak amma takpawal nuna mea mo nakayak to nakawe barbecue nut ila lo ke ke ila ti lu gi o yo le a hila mi tok te ba ke he ka na ti la
0: a ne tu ni la ko we na ge u
1: e ma cha be ta khi ma ha na ge lo a be ma ta o yak ko
0: ma ta ba bu te ro a ro bi lu si
1: jo ha yu lo ta ta ba bu ta pa
0: a me li ta ma a o yak ka nu ila u pa le i lik no
2: a o yak che a su yo a Akane ni ujangna lakik tu ibilo nunagaylo pero kimat siya meyak tu nunamot takpaw nga nunagoro dito kao yakangap ta nipalup tangit kaluwa mga July megalup pero siya tu suyui takuran na tu yak akpikak palilea ni mato akpigaya na ang ugaloy akwame utaw yun eh.
0: Kamanit tuwa mi utaw yun nilo at dinita ko lao ka maakpik patlilalianik to kamanit tuwa mi
2: akyan niyo naglea pero tumet yun nun na takukan nito yun kito galit tuwa mi lugelo kihene
0: tamani ane raw ya ka ma inong ni takunaso ni tamani kanya sinag mi utaw yun ni aner jaw yun umer tornar to ikaller ve kanip ata kanoy give uk tamani
2: ko ve ge yallu yaga akwang me uto galwak to ngila te kanip perong niko gama ikaller ve ngi kaningi matat kaller wa ge yoni tamani tahi itim ma sute kanittu nangu mata ko ve ge chame yu yabo amma kuraloy kanit na suti ikang na meali yu suti tema mayukakayak pata kubena kikan ni maang na yak muslo ni
0: tuktuilo
2: na yaw galoa takung itay nak tunga huli auyak tamaw na kanit tukulaw ngay mata
0: auyaw yume huna ilik no ikaw manalangu na ako pa
2: unat chamak talaw mat pilirib vipit ni ublo iulip palialik tilugo akkorong nak talaw to unaluamot hila unaluamot itirak wilo air conditioning ito nigla tayo ito mata itik kimahong na itak tulaw yata na ukugo ayo ito yun inung no tana atugaw gulang ko
0: imat may humat na luni nila ayong nakmat kubayan na law pag luni hanay ni hanang ito umayak tutut aner na tut tam na ayong nalangon na ka ukaw harigag ni ang ikatigibag
2: ngugalo ang tiligo pilagay kayugap tatata mapilagay kagot siya may lang matigo pilere kaktara ngapta pilere yak to chak kujig gulang ulang mat tuhame yu yabu hutay to lekalo ang tilugo
0: kingu bak tayim malo ti ugal
2: ane katang imalo ti
0: iba tabawu terwa kubut
2: ilabu amihut yu matailan na bulu tuhayu luktat aw yakat charli kanwingi charli amihut yo matay lai labut kaw manaluk tak tak to galuit matna.
0: What's your name?
3: My name is Gavin Gee.
0: Okay, Gavin, beautiful summer this year, being some nice weather. Tell me what your summer's been like.
3: It's been great. Lots of baseball. My kids are loving the recreation that we get in Rankin, and also enjoying the Diane River.
0: Catch any fish?
3: We fish lots and we've caught nothing.
0: I wonder why that is.
3: I don't know. I think

0: de magin nau yang na kayangit in humalu tigit lang ay tabut kau yung mayugut nunabuk niyo akho mata nutak kami ini ay titigay ka ilagay bingin loni makita titiniluwi at ka akilong napani pekotinin na kayni akuhuwa ka luwak buhu akito kalle dutaw ni akto in humalu tigit blutigo
1: main wakay kanila utok tako ami suit katimati lugu kau segala utangit ilagi jauh lutean ya hatta ilima jauh lukena ikam makut ilagana lo amalo tako angi khatigin kasi majangan ya hatta ilima jauh lukena munung ucakat siman amalo main wala utuk nganu nabugu ilagi jauh lukena talima amun abadlo angan ikan ata ikam makut ingin ilagi ya kaya hamata 2050 kalau angun ningani New Valley Regional Corporation at Chibautanga o latinigat Erwin Elias at nukhang at itaw kay naktop nalaw na itaw kanilo sumaw mga IRC tako kaksimato yung nakto sila taning tunig ko kimakutit sinato yung pasisaw dutigi janganing tako niko aktaw lao tinago pasisaw dutigi akago isitamat January tikilugo tako ng lahat ito kaksimalutin katimajid o kalawto taman na pimakiuti tao niya to kausisak niyo lukang unak tuligin ang lukin at kulimanon at toktaw si Majuno dito kaksimalutin tako at kausikak tao kaya kanila ang nakaktoy kausisak tao duting ni Agas ngulakan ang malukan okto kutitsan ni Sakila Luting ang isukang at atungali at Jordan McLeod itibaw takajaw kay nanak to Elias nukang at ilugo tako inuvalue government magijang inyo na linu o alay namin ay siyo kalau tuta magkoka magibatang isyo na tuwi na ikajusin na niya tut at tuktaw na hangiluting ay siyo tamatsumungan niliw takakanitiyangin na kaktun kangatugapin may palisikuti ko si manakalatuy ang utimita na kinaktaw lao to pinaswa ko si makulo ang hukay usikin ang mupidyo tigil logit kanang ito gapin me palisik ko kang si Majo 25 niya kagulang uti si tamalik ko no, ingat ka dyan ng mahukay usikin to ni July pigayali katakil logo tay malo ikakani pingasunok to ni anitay lamang ko dyan ulo to it no nalin palisik ko na ni sila si Majo ang umik ang malo tay ka ni unungan ni ang ilaw to tiko dyan niya ng minig kasi ni ano tiko dyan ulo ng ito palisik ko nung nabuli mamuto ka nga dyan tiko dyan ulo titsangan ni sakhil ilaw to manali ta na pasiyat sa dalayang si Majo hukiyo si dyan na mut ulo kaya anak to ni ako tuminak kape anak sa ato nilo palisik ko kasi ni nalo na sila ng ito nami tiko dyan na mga kingait tako nalo na taulaw medyo noon na po may kaila siyam na pangulaw tun aw jakut ta na piso kaksak tau su participation kunun katudya kati gaykay na wajaleo tiyo kasuang ito hamalako katudya kati gingit ila tako hamalako kangat tuko api kikinga meuning tako piso ko sa katako sila ang matapipihal ito kay pata ang malutan na ikalun ni sa lakay ko taungin na so Darlene Hatsija tana ilin ni ati tiyo katalaw sa medyo kingam ni tana piso ko tiyo katalaw medyo ilin ni ati ni
2: ta ikalu igu tabo ng lima sa lakay na lima akago ni Hatsini ta imili zao tuta tusak tuta and ano ito magyalala ko nga pigaswa ko nak mizugu tay masa in na piso ng matatapa ni miyo ang mizugi alagalo akpata uvago katikuta ilin na akti amalo ilin na akti chizi pigaswa ko nak mizugu tay masa in na
1: tako $10,000 ni hamala kong it sa alakaw siya lilaw tut tako si bulo pa siya mi kingang miyot ilagi jawgi ulaw tut
3: Koyan na may kawisa, to sa ayak set utak to tama ka ang tinang mit. Di mo sila lagay lang na may la, kitang mo ni kanwin na siya ang mga atak. Ublo mi mandi ulak tilago July 27. Sibulak pa mi kuga at yung migo kong nuk nung wiyan na aktok ni gelo ni go 20. Una yung niya tamani 9 milo ni. Una yung niya 15.

teille uhitua naaketta. Oko maingi mata. Tupeklu. Teikunga. Tingme huoktaa vigi jumalakta vennakta tino aulaakta. Tagwani ikaluk hiulukitsia maaklunnu. Ikaluk tammaaklunni pilaakalaaklunni. Tuoti tuomi kakzukakoin maaklunni. Hapilak naga mahilat chaungi mullu. Imma kaapim maaklatlakni migami. Pihung ni kapilak jomin ni kami kai. O kainut kayo ito matupamia na kangami. Hinigia kangami kihani nut kalaw yukman. Huwag ali pihulo ka loak pangit na ma. Ama kam maklang ala pibig ka. Hapilak na kaklo ni ikalukyok ni lugiak sa hapilak na kaklo ni anilayak na kaklo ni pipman. Nagpapilayak po ugwa maklang ating mihumin ayaw sa kalaak kaklo ni ihumam maklang ugwa lakaw yaklong. Nagwali ayulak nakpat kihit na matagpaw nga na hong nila kama. Nung namig lakaw si matiangin maklong piniluktul lo ako huwag lao yaka laklong alo. Pianig yak sa mga kulaklong. Pili kama uplak kun ngo makingin makitsak yak sa hapilak na kama. Hapilak na kama to matagpaw na hining na ayulito kami aklong. O kay ma kiyong ni amak maglunitun nga pakangit na taiko kiyuit mani manak kami tinga tingaw yaw ni kakaptigo taiko ni ngayon na ako bakalaklong amno tili ako bakalong nakatakalong na akitika na huktam maklata makilayang nga maubong aksato man hikin na ka na to akayalik man awla hakiyak nilong niya kumatunga ihumaluwa mo hiningitayin na kami kayo kalaklong anigiyaksak agloak po loo nga heklat ako loo ma. Yahwila, hikin na loo tit na ko pinilugwa na ka mamakit loo nga taak ko na magtalo ka pibagay na kaklawin. Tuok po loo hituok ang imakam nung tuok ikigaya kami at ayugan loo. Ubo na ipunni nga ko, upo ipubigit mag-uuna loo, tuwan na kit mag-uuna, tagbo na napihima man, ang nakit matuok at ang nakayulim maa. Ikaliyak nilo lang ama at loob chiknon. Ikaliyak nilo yung ama. At awak na ukiyo kalaktot namin ama akama. Ikaliyak nga at loob chiknon pihiyo yung kata akama. Ihumalo kayo yung maklo nga tagwa inutulang na alaktawin mo takakal. Ihumalo kayo yung maklo nga. Taan na. Ipagsa o nga ta ato mahakap tigo ipiluang ima at loob. Awla halak tigo ukutat siya kang maa. Awla halak ama. Ikinakot si Hilak po huli ikpigilaw tignan. Huwalik yak ihumalak lang. Ihumaw yung malak lang huwalik yak. Iingo ka lang ako lahang nilumiyang na alaka matagawa ni Pipik sa tuwa ka lang ako ihumamak lang. Utak ko yung nilutya may alaka makulala ka lang. Ikinakot si Hilak po si Hiziyomi ka lang. Ikalang may ikpigilitayin na lang. Hamuha kaya ako. Na katalaw ko ni ama kingon lang may aula halik mga ma ama kaya ako atatlo ni at man ama ka ko ay huwak lo nga humalalaw ka lo ako nga dahil makakingon nga ni ikalok ka ni nakatulong mga ma ay humalik mga ma ama pilagit lo ama utakin ko na loong ito ni ikalalalik mga ma malo ka halak pong ay giya ko ako nga angil ka nut kibiyak pagkalo ako nga atilog ka ni naktalip mga ma ningigiyak ka ni ako ahwila kulalik diyo mga loak titlo nga time o kumay to ako amo alakap ko katang niyakto jala ako na amo ngap ko ang isutsiya balon na ang isutsiya balon ni ma amo ngap ko ahwila aw lahakyak ka ningi may alak nga ati ukwa nakiksatsiya nakiksalo li mataay may ang nahulak lang nga imna ang uyaki giya ko alak lang uiga hulul hapili kami aning nigi alaw ma anibadli ang imatay ma ay giya lang kama na may ok niluklugo o kumay giga lang lang pingaho mata ay niluza lang kama ahoy la tay kung ikliwa lang lang sit lang anilak po tay nasusi akwe akme utak lo tam na lo una takatwa kagapsit ko patlaya maning ikitika ko nito akong nakapta iga lugin na siya kihanin na kibagkapta nakon nakikikata ako nakapsit ko ikaloy

pinga ho mata aw dak tak palle le riak lung lu tak pau aw dak tak nak tak pau nga ma dak bu ha dak mot hak lek mot tiki nap ta tak bane to ti to kak ju ko ti do bi che me ak lune kak ju ko ti do bi che me ak lune ak gi kak ta lo ak lune I kalung ni kalu tak bana ayong nau yak lune tiuk lu tak ba atulai che ak lune nau at tak na ayo le mak